0: Langit o impyerno? Asa ka mo adto sa kangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuuran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Diyos. Ug iklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang kinahanglan nimong masayran aron makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong, wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa Versikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Diyos. Ang kamatauran mao, kitang tanan makasasala, matag lalaki, babayi ug bata. Tukod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug ni Eva, ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Diyos. Gibutang sila sa Diyos sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. Ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas ni ana nga tanaman, gawas sa usa. Iyang gipasidan-an sila nga kun sila makasala, dili mutuman kaniya ug mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako ang anak ni Adan ug ni Eva. Ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita na tawo nga makasasala. Natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato unsa ang pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagkatinuod, normal lang nga makasala kita sama nga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga sa mangga. Ang problema kay kung ikaduhang butang kinahanglan nimong masayran mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaaga sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan magantos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makalawas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa impyerno, kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom mao nga adunay makalawas ka nato. Ug kana nagdala ka nako sa ikatulo nga butang kinahanglan nimong masayran. Gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kinsa si Jesus? Siya ang Diyos kamianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportante bahin kang Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Diyos, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo o kanako, siya mahimo makasasala sama kanimo o kanako. Pero kay Diyos ang iyang amahan, perpekto siya, balaan ug walay sala. Apan, siya namatay. Ang silot sa sala, didto sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo, dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya'y sala nga dapat bayaran. Pero, gikumplito niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Namatay siya. Gibutang sa lubnganan, ug human sa ikatulo kaadlaw. Nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon, nagbayad sa bugos nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Jesus para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong nga bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gihigugma kaniya ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga moadto sa impyerno sa kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan o sa kagasa. Apan kinahanglang imong pilion sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o islikway ba kini. Libre kini. Dili kita makabayad ni ini. Dili kita makatrabaho ni ini. Makadawat lamang kita ni ini pinaagi sa pagtuo. Ang atong kaugalingong kabuputon. Ang Roma Kapitulo 10, Versikulo 13 nagsulti ka na to. Kay si bisan kinsa nga mutawag sa pangalan sa Ginoo, maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan, si Jesus lang. Luwason kaniya. Gusto ka ba og dugang kasayuran o nanginahanglan og makatabang kanimo nga mas masabtan kining maayong balita? Kontaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app. Adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang among impormasyon o makig-chat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkontak kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibal-a kami kung andam kana nga dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw muhimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.
1: Pastor Randy DeMobil here, inviting you to join me for Good Morning Dumaguete every Monday through Friday morning, beginning at 7 a.m. right here on the Anchor Radio.
2: You're listening to the Anchor Radio Dumaguete. Request songs, send comments, play games, and so much more with the free Anchor Radio app. Download it now at ibcd.theanchor.app. That's ibcd.theanchor.app.
3: Philippians 2:5 tells us, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." What is the mind of Christ? Thankfulness. Matthew 11:25, "At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight." Thankfulness is expressing gratitude. It is not just feeling gratitude, but letting someone know you are grateful with your words. Jesus is found many times giving thanks to the Father. Here in Matthew chapter 11, he thanks the Father for keeping certain things hidden from some and revealing those things to others. Jesus saw the wisdom of the Father in his decision-making, and he was thankful for it. When the Father provided food for Jesus to feed the multitudes, he openly gave thanks before distributing it. In John chapter 6, verse 11, we read, "And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would." Our thankfulness should come from a heart of gratitude. You be thankful. But the open display of our thankfulness also helps others to see who we rely upon and helps point them to know and appreciate God as well. Paul wrote to the Thessalonian believers, "In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." That's 1 Thessalonians 5:18. God would have his children to be thankful. Parents, teach your children to be thankful. Those who are not thankful do not appreciate what others sacrifice. They grow up with a sense of entitlement. believing they deserve everything that comes to them. These same children are never satisfied or content. Express your gratitude to others, and especially to God, from whom every good and perfect gift comes from. We are to have the mind of Christ, and that mind includes thankfulness.
4: You've just heard a practical Bible moment with Pastor Randy DeMoville. Stay tuned to the station for more help from God's Holy Word.
3: In Mark 16:15, Jesus said to his disciples, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." The reason Jesus wants his disciples to preach the gospel to every creature is because every person needs to hear and believe the gospel in order to be saved. Have you believed the gospel for salvation yet? Don't risk missing heaven and spending an eternity in the lake of fire. Let us share the gospel message with you today. Download the free Anchor Radio app at ibcd.theanchor.app. There you can either read or listen to the gospel message in both English and Cebuano. Again, that is ibcd.theanchor.app. Download it to your device today and settle your eternal destination before it's too late. ibcd.theanchor.app.
5: I am Sheila Humauas, and I'm glad you're listening with me to the Anchor Radio Dumaguete.

Good evening, faithful and solid listeners. Welcome once again sa Tonyo Program Live Listener Request on the ears of Pinaka the Best Radio Station in Town, 101.7 FM, The Anchor Radio, Dumaguete, and this is Elmer Rushana. So sa inyo mga host this evening, excited nga mo play sa inyo ng mga favorite Christ-honoring songs. And thank you to all of you nga naka-tune in this time. Kung wala pa mo nakasend in sa inyo ng mga song requests pero gaplano mo, I think now would be the best time to start sending them in para nga maubanan ka na mo sa pagpaminaw sa inyo mga paborito ng musika here sa 101.7. Also, sa ato ng mga bagong listeners dira, ganahan po mi nga makaparticipate ka. But pag sendin sa inyo ng song request, you need to download the free Anchor Radio app first sa imo nga device. And simple lang kayo ang pag-download. Ato lang ka sa web browser sa imo nga smartphone. And just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app. And register for free using your Google account. That way nga makadugang ka og access sa daghan pa nga mga features anang app, and I'm sure nga di ko gabang mahay kaya makabinipisyo juga and makatabang sa imo nga Christian life as well. And ay kalimot sa pagsendan sa imo nga song request para usakas maalagaran damo this evening. Again, we look forward to having a wonderful time again, melodious hour ning panahon sa aton nga program. Until sa wala lang, let's start sa pagumino sa unang nindot nga song here sa 101.7. Here's the Walker Family with a song, Oh Wonderful Jesus.

bringing you Christ Honoring Music 101.7 FM, the Anchor Radio. Dumaguete, wonderful song you just heard, requested sa atong faithful listener this evening. Again, thank you sa atong mga listeners nga namino karon. And sa mga bago lang nakatunin, welcome kayo mga musenin pa og more nga song request. Kaya ganahan kaming makaserve sa inyohon. Og ubanan mo sa pag-uminaw sa inyong mga favorite songs here sa 101.7 FM. Well, coming up, here's another request. Gikan ni Ma'am Heike Vargas. A great song sung by Goodly Heritage, I Wouldn't Trade It For The World.